0: Unu kut sinaksaw ti temang at CBC kivalang may kangak lenang mit akik tao si maya tu sa ane alang maya si unuk sinaksak tao na apta tay kang asar lang mit tana susi ang utialuk aulay yaminit tana nukalo nikilire balaong mata pero sa blutik temak ko tao toko ang nakslutik luping mata tu sa ane akta butung asuk timang labut susi ang utialuk.
1: Ila ikaw may nakalangit yung mga teka ni kanya kichirin.

0: Isi ali lima no kau seri jauh beli alam memat mapilat mapilat tertita gumaloni tu serau temi dutai kopi yang majuit tu serau temi sakit itu semalat tutik dan nanti anu nanti apa ni mudah terlalu semua mejok tu sapi ini aman ya pun ammalo dan William tegun nak tasam CBC Daniel Oka katigi yung nalaw mema ko, tamas mapinasa ako si ulat doon. Abatakin nang nukati mo nakalalang mitilugit. Tamalo ka nang, tayo sa mga CBC kunit, akanaya katalaw sa matilugit, tutawimik. Kawa yung mayaw lang ko nila, kawa yung mayaw man nila, wala mami sunod. Doon sa pingin niya katigo. Tana pingaswi lingan niya ngat ulang ayok taki yulong Manilak. Doon sa niya tapot ulang ayok abitok sa magalawang luting. Piwal niya yulo sa kingo yawa tana okat. Tana kawis age, kawis ang itiang ito tama makakak. Piwal niya yulo kakatong niya kilo niya. Tema ulang ayok bigay ako takang niya kata. Dana nani si Victor vani i perdu sila dan kan ik ter tengan ila dana mat ya sama water kan la ulak tok water kan la ulak tok ta ko ke si ni Vancouver muta yo yang nertik kut ta ko honey badge silver mateo yit mana tu serau tu me pijama tu me permit ngona rato yu mingi lak tu pi yu masimala me matatas me ngam apilakit ko maluti tana to no nani sibi mi to katalos me ay da alorut ta masime nga obvious uta kalau tu sa kame tana ta van pe ngolos ma ma de kam ya katya tu ni ta van ya katalos ma ni ngani ta sma early Sarkinson ta no ka katigi yun na lang mago
1: ata tagilap tara kiyuri yuri oksima sakpo ana nagilap tara yo nakil kibing mi kana yang nikolu na amalu sar maksay yuri oksima luni nana sibing mi 4-7 lunga kai ng lunga lukya nana sibing mo nuptang niko sakpo gun maan kai akago kalak lunga tony tuni nana sibing mi awdara oksima yunga maan na ikayon ng miutawrak lunga tawon ipikok pala lutery ay na ito ay rocks mga may sa mga lung nagtakayang isyo ni no na tawon dal rocks mga man matuyaw rok tildugo pero katigilaw sa mga yaka pero bigilaw sa mga yaka inungin taw tuklo ka aw lak pala lak tu aw lak tu tawon lak lak tu ang ikang ano kaya sumo na katulog to kaya na katulog to taw tutuin nakslugin nana sibiglo matulog tilugo ang iglogo yu suratiya wala rak tilugo kaya sungo na raktum suglo ang kakakun ni sunga nana sibig takakun ni ama suglo ang kakakun ni kuhila kasi may mga manali ikayong nang may talag sunga tawa ni ilaw kasi may mga nana sibig matuya wala rak tilugo ikanayak vero yuin matiya walde rqtilugi aanneng nerqtu tawtu tun narlugu suqatiya walde rqtilugi li tawtu raungillugi aanneng nerqtu raungma tawtu kasuglugu teeman aangi qaqilarlugu kisu gunneqtu tawrqsuna aanneng nana roaraman ila matiya aullaqtu innaguyuarurqsmi 2002 ngutillugu Salam maksak tau belajar sini. Belajar kurang 2003 milukia 2004 milukia. Malayana kita yak takari. Artik bermi utai kanaya ta gayam mata dan sebing me. Ika yutil daru gayak tu. Malayana kita gay la. Malayana kita yak takar. Angik igluriung nak bulukia kanukia. Malayana kita yak takari. Mak bertau kan ni. Kanaya ko magayak tunga magpagtaw ko ni. Kanaya ta lunga kay uvanuli sorlo matuguti ko yiga yang man nung nagilaw si matilyo ko. Tawo nga katak tugusuri apang lo sipura inagtito apang. Tisamalik ko ka lakso nung tawo nga

0: Tavani nani se viime jo tokta los mi ja aida alugut tamasungan oikka kun along ngakujan nami tiar bagut aida nako mi tiar ko nei tamas mi ngun ikka kun along vikha makat ikka mana si ngom wali la nami twinna khatok se malone a te mat tok tavani a ta ko in nei katumati tawala lum mi mata ku jamingi la Tana pasok tayo kung nalaw mi mat William tayo kung nakamanat sa kay nalaw mi labon.
1: Mana huwali mahati kasi mi yung avatakot ang ayok nga ni William Tagunami. William ngay?
2: Daniel ngay.
1: Ni kwa kta kung malilaw kavin na avatakot no suli ni kwa kata tulilaw kavin ilit siya sito yung nalaw kavin avatakot niya ang ayok nga ta ininganik taman na kano isumangayin?
2: Taman na aliyagit sugulo. Basingin ni takuyumi na lahok tuwalo akisiyani taan na tulaw kama utak titaw kama pinas ila ukiwa ni katsiulak tunik ko pingasuni ako walo ni sitama ni angayok kangula kama avatak kunnod tayo sumani nokkaktokalawak si batilugup Yusuf Palaya, tayo sa mga nakakatilugo, iliyaw lang si magama ang ayok kango ng mut. Tawa ni Mantriyami tiluta. Tayo mga ngaluta na inik ka, tiyo meyakak ko. Kubiyagit siya taka. Tama ni Abatang may pilagari yawut, si Wunang Mulo. At suko tigi yawut, kubiyagit siya kakit, ugperlakik sugidlo. Noon abi, si Wunik sanganut, tamakwa akik si malaking ninganik tawutuk kama. Kuya sukpunga, tahat sa mga utirama, pitsu tigilo aksu, tayo ko pinasuk tiwud. Awatang me, pinasokatigit siya to balo gata, mantriya me ito, inugtriya me ito lo. Taman na kayo siniang ninganik, kuya sukutikak punga, Daniel.
1: Suli, nakukmi marialok, ang ayok ka siya, kudiriyaw, hatalak may rabia, patak ko ni kayo singos chutilo. Suli, pinaswa ako si ulak to me, katimani ako si halak kasi taon na ni Mantriyami.
2: Tayo may ito rin na, tako, abatakot, inong makilagan ng mot, katinganik, taon na ni Mantriyami lang mat, abatak, kawamagalwak tawad, inong makilagan yung imat, abatak, piusito kalagan yung mat, kasi ani, makko, ukiog na si, natuwa ka ngatik, katingatit si so, ngugata. Inum maring nik amarut tau katimalaok tilugit inum marib abataup ukiu tamak siok tinga atumma sore gatigo taimain ni aktugut Mantriyami Mantriyami ni ang ilaw galo aktugut inuit nunangan ni katinga ng mika paknak si magi ilaw galo aktugut ukiu limat siak kau malagat tamani nunaving mi tamakwa sinik tarwit amigalo ang ningan nupitsurigit sugup Sinik tarwing nik, ukiok ataw sir nahalaw kartin nago akigya kasungugata, reservations, kuni aktawag tumik. Uki ulimat siya pilaw kartin nago. Tay maakik si matsi alawak suta, kudyo araping mud, taman nalo kuwegit si alawak sugo, kudyo araping mikatimalak toalugata. Nunaving miutaw yugut, kisiyani, anyak vilyari akang naga, Pitsu tau lilaong ming mat, amisui dinwe kawemakko matakan sa kalaw kama igyakut, piyak tau laok sunilo. Tahan na pitsu digit sugo, ane aking mga ko tigi katakakko asinganiglo. Tahan na abataw kating

0: nerinialoqtan git ullung itaakkuat sainnalaaqqiksimalaoqtavut atorsugu aanniarviit oqalilaummata mantriamiigiaqartutit. So as nalunalilaummat qanuiliniaqpita aanniarveliareaqarsungalu mantriamut qausaqtaugiaqarama piyaugiaqa pilereanguugiaqarama. So ayonglarmat asinganik nunaling neqinililauqaluartugut ullutaaqatta asinginnik October mi. Kinililautu kating of view na yaktumik kisiani nunalit at pitakalaungit siyang mat amisunik inong nik tuyong mea kakvikaon naktumik ayong nalaki lalaw ma kinakatak suda ibu ibi kinuk chua kudwa pitakang ito asuila mantriya mo sangutuin nalilaw miyugut tayim nali ayok nasungin mat kating of vik ilangit kawa magalwakto nga pinasokatik ka ilangit ilangit ilikasokalalawakto takko mantriyali asi alo yugut o kawa titsu naam malangayok tukisiniaktut inuto kawa magkwa tukisiniaktut ilikanangitut kating nagyakak nagyating ni tukisiat siya kamik angikataw niyang mayut ati mantriyamut akituin nalawakta ayong lang mat ay mailiwaklo takisiyan yung mat so akit siya si malikpok. Tay na Montreal si ulak par mik nerwala ung ikaluak te ut kisi ane ayong nalang ming mat Montreal mi ilaw mi luta kisi ane kamagi yaw tse ane aksutig lo inum marita una ni itilugin.
1: Ayo wato wato ung ustugun na kisi ane tu kisi manat siya suni. Sulitakko aga se usi yit changillo niri yit charinga lak tangillo kamagi yaw tse alak mayo kaloa inum marita.
0: Kamagayaw siyang niyaktut. Taman na siwulak pa ang mika isang magilaw at tigo. Kawaman malik siyo talo. Lumiko inong marit kituwad. Uwap tulo. Tagwa inong marit nga. Mantra kami akatak si mabunga. Kami siyak suga at lahat. Kaglahi lagi inuit inong marit. Mantra kami ayong inak sa ulak tut. Asiminit. Kisi ni parit siyang niyaktut. Kamagit siyang niyaktut. Taunan ni itilugo. Taman na tayo sumadi abatang may ang ito akat mantra amin niyang ninganik pang nalilaong matatay ko road akut kiyapi kamarutaw na si Palliser. So nalima at siya ni kamalilaong mata. Tayo kanito yung mga view ni akto ni. Tayo natok tayo kayuk to. Residence Inn atong niyakapti ko. Makibig ko alaving at Katibig School Board ko alaving at kanitangan ito time na. Katinga vingillu tai kanila ratta pinaso siulaktumi kanuitto kalangitto kamagiyaw tsiani amada amaruttau taina residence in isuari yaw yo balaung madila isuari yaw wang madinung nut tai kwa kwa kauting illo angiyut tsiang utsutik tamakko inum maret inuit kwalia su kumasung mata Montreal yang nerautik inuit nekhinginnik tai kanit. Tayo may tokat siya sunilo, akik simat siya sunilo. Tayo na nawala ako at residence in courtyard lo, tayo mawagalo.
1: Ay, katiman niya ako si halak kasi taga residence in nguyumik.
0: Tayo ka ni courtyard mi. Tayo ko residence in courtyard. Ako na nga ni kating nga view matatay ko, amisuit.
1: Ay.
0: Tayo ka ni ilakpud.
1: Suli, tako inong mari taunan ni ilikoti, tako niyak tilak biya si avatak ko alawinga ni ammalo. Abatak warehouse nguyumik.
0: Kahit na kangmak, kagmao na kaktao yung. Tayo ko, kapano natin ito do archive mo na kaktao sun ino ipikutingit. Kahit sumanitaluit. 1980 utilu abatak akiksok taulok si mang mat inuit tukitang ng matatay sumani. Tayo maulok si magalawang may yung ataw. Sunalakit siya kaya ulit yung niyaktunga. O makibig may itilu nga. O ilay. Yeah. Et sumani pa inom piusi to kalere takare hang nenganik no naving me to kita ala ok simang mata tay ko inuit pekoting it sunang it no navining it kamagi yaut sare hang mata siwana ren yakta ting no that we know who ya lutik so avatar no itita wal le ala ok simang mat makiving mood taman na ulay yaga kinaw ya hakita mar sunilo tay melu jan ipo. Imna siulak paulaok si makkohto kem nangayok kangut suni. Inuk juami. Taba nilu alla vita maksutik. Mantriamilu. Teikangat pigiak si matillugup.

0: ko he inui peko ti toka veni alung it utik ti tawal li alila ang mata non having mood, non having me ini takang ikalwa ang mat aswila mantri ame itin naptigo. Tamani nun atta na luat siya mata ikko ilang it 100 ungataan di ukiyo hang mata ilang it 500 ungataan do ak ukiyo hang mata ilang itigo miyak tawud mantri ame itun.
1: Eh, sana kotivini gale imetulaka.
0: Gagla, taim na Reverend Peck, tu sauma yaut siyaktok, taim na IEO amik, taim na sana lauk si mayo. Taim suma ulu vini alung at igum yak tawud. Soplita, pito kalut siyam marik. Gagla, tigum yak si mayara. Reverend Peck, taim na ulu vini nga. Inung mutuni yaw lauk si man nerami ulumik. Nanikya, tawani kujo araping miuta koksuni, amai, tawani miuta komanim na Reverend Peck, tawani si Sasebi, tawani lo. Taim nagla, tigumi akte ud, ilang ilo, sana yaw nikuit, sana kutia luit, pitakaog na yaksi mal kaming ito no inung no sana yaw nikuit, taika ud, mantri ami. Taika ni iglog yu ami, itik tawtuin narun nang ito mi. Itik eto ako with polisi no, tagwa kamagiyaw ni actually so gumabit ite ko mabunga iti tuin na on nang ituti at ileor lo tiki seni tay ko iglor yo ami tu pito kalum mareung mata abata tu ang ito asing ilo mantri ami tay kani nothing in ni biulitsi si mang mata tay kung tayo tok tao ni actually inum marikput sunalima lo at kam maksutik takuyak sa marialong manim na takunyang mata inulaw kakin na da sana yaw ni kunig.
1: Ay.
0: Tay ko alo nunali tamang mig aviktok si matsiyak suti. Kudyo araping mew tay ka pekuting it awanipot sa matsiyak suni. Kudyo araping it uwanipot akik si matsiyak tut. Tay ko alo amut taktut suti. Tay ko atok tao yun pekutaw si biyut suti. Iti lauk si mabiyo.
1: Ah, ping aso vitsunga. Ay si malakunga. King on limit 2021 hotel logo. Ay kung nasi lao yung kalwaktunga.
0: So, kao si kayam ni tautok ko siyak to di.
1: Ah, siya kalwaktunga li.
2: Ulaakut sila dyan pivadit. Wangan tame kakak. Takwa government hamara kung ita government kung ini nga tu ita rotro ami tukisigo mo busuma tana emer tabi mi nga tu ato kuni ka den na mga takwa do nunadingi emer taro emer mi ato ro ako yawa ni si maduti hamara kung ini nga tu ang iyokang ang karoko tana Emertarunnee linnammaggu taakkuaru emertarpinganiittu kuvikunneelimma talutsua hammarakkungi isumassartsiuluoqqui uqaqatiqartuti iddu nunavu kavamakkunginni aturunnarsilooqqu taassuminga kapputjaga kapputigiarimmi pudda tanna imemmu puddessegun nattumi kseni takwa nunadingin ni tui tirtitigaqa nuartoryu 1 minute imerunnarsilorngin ninginni takwa lu hamarakkungi pilirinnernartuigu aaqittuugassunningani imertarbiuyu natuneersiviuqattarniartut illu qanuittuulermanga qanuilingalermanga Nunavu sivudlopatiarmi ilisiloqqu maqquunni tabbunga pinguartulirinermu inuusilima pilirittiaqattarsimayui taanna NHL-ma pinguartiuloorsimayu Jordan Tutu ammalu inui pinguarusinginni pinguartiuloortu Artima Hadlari upigiyuuluoqqui tamaani iqalunni sivataabiuloortumi taakkua Tabbani katinnyotta

0: мултикерартуак хатаймааттаак каннерпалаагалуарлуни силаллулакатталарниартоо ниггертмик 40 мик 60 мут анориниарлуни оккунинга 3 амалорфиат силаллокаттаниартоо анориниган ниггимик 40 мик 60 миаралуни кананнамик 30 миаралангаарниартуни уннусак оккунинга 5 амало иллулигаартуу кунавуялуни канниа пилаагта лаагалуарлуни силаллулакаттаниартоо уллаангуйоо Nikki, Nikki, Nikki, Mik 20, 40, Mut, Anorilla, Rolloni, Tamani, 40, Muk, 60, Mutik, Rattalon, Nertok, Okoning, a 4, Mulakamani, Tuami, Silla Lupol, Kandapala, Rolloni, Silla Lokatelling, Masutok, Kanni, Lekima, Silla Lolloni, Kanni Lopaloni, Silla Lopaloni, Melu, Nepalotu, Yaton, Tavan, Kamani, Tuami. Ano ka nga nigdi mig 40, mig 60, mig ka nga nertok. O ko nga 3, ang mulo sa lek, sa kanila nilubo niya nertok. Ano ka nga 50, mig ka nga luni, o nila sa nga 2. Now yet, nubo niya luni, kanya pila katalang na nakatawa sa mayok. Ano ka nga 50, mig ka nga nertok, ni nila sa nga 3. Ama... Yakalututiami, temato, kanya pila katalang niya nakato sa mga yukanan na mig 30 mi ano kanya tunin oko ni nga 1. Kuratsuk na buyalo ni kanya pila katalang niya nakato sa mga yukanan ko ni nga 15 nila suni nga 2. Amalatalok chuak, kanya pila katalang nga yukok, nigimik 20 mig ano kanya kanyatok, tamani nila suni kalo ni 2. Amalu Joe Haven, Tamato Canapilla, Catania, some unique gimmick 20, 40, more Tanog and the Caloni, Nila Sunning at 2. Tacosilo canoe near Tangin Silenia, the Kunot and a lot that those they might you in. Tama Tanda Tusaka with the William Tagunata, Vanidano, Absolo Magugu, how to meet us, Minga, Katima, Nert, Lugapinosaurus, and Nertat in the Avatak, Avatak innate, like Katima Nakonet, Luginilak, Taman Uigu Yanga, Tusaka in the Milabone.
1: Nilirada, Miravi, Date to Money, Maki Vigoni, Loximaravi, Avatako, Makipolia, Lidaina Tiluit. Isuma loksimavi, anga jok kariya ulanga loksimavi. Avadak kuno, suli makivik kuni nasti uvaloni, CBC kuni, pinasti yung natin lodi.
2: Yeah, CBC, dahil sumari CBC ngulang itong aloni suli. Auka, isuma gila oksimang itiata, so na uva. Sumo iksibaw sa nga no ini umakso nga. Dahil ko alupig ibak suwi, anga jok kaya nga walaw to, janikot, ipukot, katingalira nga talo. Charlie angat ko tama ko, dahil ko siyul na pamilya ko, katinga katalak tillo it ilaw yah topalaw si magama, makibig mo ta tusag sa lugar yuto nga communications office ng kos nga kano kaya topalaw si magama, dahil si mani 1979 mi makibig kuno alaw si magama, NQIA mi ilaw si nga siyul niya ko 1974 mi piya They nang katin, Naksanaya will Tilugu. I Vakata Tilugu, Ilau Katawala, Mantri Army, 1974. Kisiani Peopalian, Tauto Katawama, Tamani Kudramilo, Katin at Tilugu, Auli Siam Maripunga, Daisy Wako, Tamako, Ilau Katao, Okalima, Yuta, Kama Yamenica, Tunisia, Isumari Yamenic, Tunisia, Okaktu. Gagla taman na nunavik atinga neroak tau tillo ilaw rok si mabunga. Taman ikut jami tillo itamu sa kumakulu tayo mao tillo it. Ikan ni pingwa view alaw si mayumi man na umialiok view lilaw si mayok tayo na. Ta ikan ni pingwa view alaw si mangmanin na kating at tillo it. Alian at si akso nilo ukiakut. Ukiakun ikwa katimawang matainong marit. Ta itsumani aulay naktok. So now,

0: Merci Yohame. Tu makko kiuna si malak tilugi. Utak ti taulok si magama. Ika yok tuit siak tulu takut takut sugit. Taman nakubang nak tuarong mat si bumbwa guman na sungut sulu. Dahi maili yao yuni. Ino yugut ika yok tigi katang niak pugut.
1: Hai le, Maria luk. Kami Maria luk William. Nilai galap gadak merawi Nunavik atilek tau ngosut tilo taman aku ni ni waktu aku sulok si mawa dah cuma ni
0: aku ni yang ala lauk si maya ona nunaling ni atik sanik nuitit si lauk si mang mata inuit sunau mangata aula yung negal waktu nga ala si mat siak tu aluit abatau pa okalimaga ngani tumibut time na okalimaga kas alabatau nuitisunga. Tapi kau nalla si mat siak tu galuak suna ulak si mang ata gaglat tamu sa kumag niko ak sa oya mag ati mag nuitit sing madaulit siak sungalu kuwegi lauk si mat sugulu time na nuitit nga kasi ang itan na nuna wik pinisaw si may ataw sang may niko ak ta ulak si mang imad tay si mani ati nuy wali at shooting nuy ataw wali at shooting makau ke ornasi malak tilu taikwa ati neroak sa utuni yau si mayu neroak utauli tain naksutik tam na nona vik sala hang ninga aula yivara kanu ke au na nona vik a tuk kamma rekto isu malak si magama tam na wam na uterivo nona vik na kia kanok tukit lagedi nona vik ya sudauva taimai tune ang leng neksunilu kubek takanga tuin naktaw wala ko si mang mat nunabik kubay kakangan eh tayo may lituin nakwala ko si mang mataw na yiga ma tamahong nga ka ba 1973 ngo tilugo
1: halo na dito northern Quebec
0: Kubay kakanga yan inuk tito oktaw tsuni northern Quebec so na wa eh migudlaki atita ako maktaw alwa atita aksuni lumahan na lusoglo tayo mayingin naktuyak palang mat nunabing ulat ko na tayo mangan tayo mayingin kalwak tilugo maana kanito kalag minunabing ulawak si mang mat inong nunirwak tao tsuni inong maringnut
1: ahay nagumay marialaw ni kakain na ko na si Marabi William pinaso ako si ulak to may katimani ako si ulak to tusakso lako na tsamiyo.
0: Taman tusak sao laktok tak kami ukur laksuni nalau tikut ulu tamak ikut tak kami ukur kain yang ne kayaminika o kaksimat siak tu amalut tau streaming kanong man nak inukti tu dah ikut nak kaki tau ya tigo takuk sao ne yang mayukut takuk sao lagiluni so lu makibikut kating galerang at tau tuk palerap tigo kaki tau ya tigo kating ay nipinga tu saat sugo amalut tau tam na o kale mayok tau tu lagi sugo so le TV kun takuk sa ulak tu kun
1: alian
0: ya tay mai tu lak tu pinga suni kaudlu ni kating ay tiluta inuit ilaw kun dat siya ko mak tu tau tu glutik tu kasi wal le alutik lu tam na una nutat siya mak tay mai li ulak si mang ilagi tu kun abatak kun ni kisu magilaw ako taman na una piyo alo na yako marino itaw tugun na ako tingin ng maring minik takkoing na atalat siya ka takkoing na anatat siya ka o kalibay o kalibay yun na kumabata ang ikaminit nipituin na mitusang iluta takulugulu tayo na o kalibay o
1: Suli, 2,026 mila katay.
0: 26,000 mila katay. Ino ilayong inakpahong mata.
1: Ay. Apik sa dik nung may mata William ilagay ka sa kunta
0: eh time na nangiyo tim maring niya sa wodo kau sila rinak zabedi nung nga ka ako ni pila ya katigil ka tigo ang malutaw zabedi ako ni abatang milak sunitay sumangat 20 pigi alaw ni nga ni 1980 mit tabang ilaw wala ko suni ilaw sunil suli taip ko hinaw katiga Johnny Peters kudak ka mabaka ilaw wala ko simang mayutay sumani awatak makiti tao wala alak tilo isumani o kakpag suti taman na okaw sila ka nakam tawang nga alam maki okaw tao wang mad abataw pigi ako tigilaw si mang mag okaw sang mag saput si kaswang na pitsu digit sugo piyo si tuin na wong ito kisi na okaw si bulo aso ilaman na kating nga yakalaga

0: aber da gut amaruta ma ki wikut kating akatigi palerata o kau selaran e sibum wa palleani engani pak na katigi lek suta taman na finisa o si ulak to me ta uk sautia lak tok ta kuni aktasi ta ikani mantriami ula akuni aluglu o kau selaran e aksu o kau sang man na pim mare onak pam mare o matamane no nabing mi man tai ko wi wi o housing a ke artong ite ut ki ki sian i sungu si walli ati luit inu i o housing atta sungu si walli ani akto tai mai le hatta rapta tai kan i mantria mi inu i ta kun yak pur hanu i le ok palli ani ga yap ting nik mali ga le ok palli ala ratta inu i o housing atta saput chi vianik sungu si sungu sungu uti gini artangan ni ga qibal li ala rabta tamane no nabing me tamanna tagu yaut siang ni akpo bin so si uraktum
1: ya hai na kumi marelo william moha hatigi lak tugun si kenne me ke ulangu kento
0: na kong meg dan yo hamaru ta na kong meg ka tutta vi ko hatta gavit ko ya gi vakta git ta it sama ni tamanna pigi akti lak si magatti go Soon out of the
1: 1980s.
0: 1986. 40 years. Josie Kushwaklu, Uwangalu, Avani, Behalung Mute out in Lunga, Okalima Valley Lawata, none of me mutanico, CBC Tarea Captain, Nala Timic. Ilagir Kama Koma, the CBC Mantriami Palauman. Elijah Menerayakut, Tama Walau, Gagla, Mary Simon, CBC Palauto, Mary Aitchison, Tamani, Tako, CBC Vinny, Mantriami. Kisiyan ni nukang alak tilo it CBC milik sungalo, kensin ng mi, ikalong nilo. So silo, kalimakat talaga, kakano kaya nanonabig CBC tak, tigya kalak itawod, mantriya migman na nalakat ang mata. Nunabig migya liguna, pigiya uluni, gagla sila katigiya uluni, man na sila katigot tauna, kinoya kakmimani matkudramin na taman na ulo. So ila tayong at piwali at sunip, maunga nuktili lauk si maya wud. Taika mantriya mi kinao yet a tokta waktut maunga nga nuktak titao tsugit kudjuamud. Ilangin at kuwegi yaw lawang itigod awla yivunga. Kisani inong nut ikayok toktao tsiyam mga lauk si maya wud. Maunga nga nuktak titsilagat CBC mig. Tait sumani ang nakaluta maunga nuktili lauk si magam nuk piyakabudlu ikalungnit. Iglok yo akta akti tao tsuda makiving mood. Kapa di, mana tok tao waktu di. Alla vi hangito, suna ta hangito, nipili ako sa igwatao sa tagwatuat siya. Taking at pigi akto ta, nuwirit si wali alilaw si mawut ta aliglo, pinasuk titarit siyo. In makatakit, ukiyo, napangan ni tamani lakso ta, pinasuk titarit pali alilaw si magat. Tait suma ni CBC akik tao lao si mangmad, ikalong ni atoko yaw tsuni. Mm-hmm. Ni pili ako talima po, ikalong na raw tatawag lang tayo mag piwili ako ilaw si Mang Mada. Kasi yan, naman ilaw ang imataman na. Tamahan itilo ta, tagwang alikod siya, may tusaksaw katakot, tapi yung naksaw na yung komat. So tayo mag, piwili ako pali ako ilaw ako na tabik, sukay tumiyo galo ako. Ublumilo 2026, tagwawok suli.
1: Right.
0: Sukti ulak sulilo, alianak, taman na. Ikayok daw siya katak si Mang Mat.
2: Dan William takon nato sa Jesse, tas magtapon niya si CBC ko ni Daniel apakso pang apakso lang mago tana pinga yugi yung atusok bigin niya tapot naming nga galalang ni pag inutitukin ulda paso lang migutta. Ikaw mayangin ni William, CBC PLO, si maningin ni Unikatilu. Tusa ko may nakton. Mana sila ko dyan, people leo, tusa ko kayo nang nalang may mata. Utamigota, kalun natin ito kayo nang nalang may kunay mo kasundingan ni kasi ano inutitut. Utilangan may kunay mga sila ko dyan, people leo, tusa ko lo tilugin.

0: Я кот кагун наглотек нан мине какатау жутинек те котинин нигло. Аглалу не нуру янго ёк. Компания ёо таккига сангне кейна ёо тиго акаун илео кот кайн нан мата 2.6 биллион нег акилик сакан мата 200 унгата нету илерингин нету акилик сакар вигин маге. Пилу актуми 12 ngoyo уки октактуми нан мине кактил ёну катутти катиги ингу ёнуллу. Mengor waktu minuro yaku akilik sa kagbiyo tinlugi sa putyo si Marokto. Kina yonik atok titaro gilu tinglu 1 billion avaldo ang ane gawa matokakunde. Kina yego tila gilak tinlugi. Manare Ontario me ikaktwiving mo aktaw yu nuro yaku sa punnak tinga ukara waktok nero aktaw yun nang aktaw lutik. Pikutigi yaw yu ama asego nga kampanyo yu nungo titaw lutik. Matuyaw rin lunilu uyakang nerving ama ikkanayag sa asyo tuyin nang lutiglu. Okausio yok CBC kuno nuruya okalak tinga Peter Ackman okarapok tamatuminga tura ga kain na kumayo at nang naktumia kuyina ni ikayok tuilutik ikanayak tiyo ni pili ga katakain na kluti inyong ni ammaro ukiok taktumio nunaringin ni. Ackman okakkan nila okto ikaktuivik ko pili ga niyo yok taman na kawin na sungningin ni kasigarang ni kinaw yakaktitaw kan na klutik. Kampanya kaktiyo yung sakilak to tran to me ulutuin na rak to me ikaktuivin mo. Dabi uyu kurok CBC pivalya yung ikarong ne.
1: Kaktiyo ni ap to me nulatya gawa makunga amado manito bo gawa makunga utak titijaw ni kui sikingo yani. Isuma saksi yung simadam mata takwa nukak titinere nga. Aggaru tama king variar niu vattu ammaru sivu variar niu vattu ammaru takua gawa makkungin ni ngartui nunavu mi kritik miu ammaru kivallu ukaksi malirivu teemaattu gu marissa rumamme jui tanna tukisigia kannallavu Joe Savikataap
2: Ippakane, hamwa apa lukti tila wakta, hamling uyutigo, katimaji, tamanna, kawi hau nukta tamne, maho yasuta, uki uiluan e wajak tayum, nokka meda, lugu wajak tangila, lutangweni, kano yuma, anga tata kula wakta, tuhana tatu, amihu lao sutik, tamanna, isuigo tau laring ne, kawi hau, atua ne reyafu, winipeg mo, an airing mo reato hotu, tigo amihu wakta, tuavil natukulu au, lai loke yu yu teikunga, Ajau ni ada, ikara mi atau her ajau rearop, tak kengu bar rearop, tak teko awak jalan ni matali isui tu junia inui tau teman, ihuma leu tigip ya Winnipeg mi malik kawar lu asu tinan lu naro tau hin nan ni ada, mango.
1: Savi kata nukap tu amaru oksok tu meyunga Raymond Coxon angiut isuma leu tikaku teman na atui negri ni aktinga aniaviku outlang niu watumi.
3: Nunakini tamani umlokhe tanna king barak tukhota gola bat kani tamani khrotu mi inuit unne ko mangitu indibuti blokhe tanu.
1: Takko akitam mi mayori yangani katin ni karok tidlugu takki urok tumi. Titeva roma te takko asijigo maduti. Sikingo yo asijil na rivata nga. Taan na to Cambridge Bay Mayor yunga Fred Pedersen takurongin na waksi magivo taasuming nga. Kisi yani taan na ili yoko yagarua nga tabbani maligaliok bimmi nunavuk mi.
4: We'll all be bringing this issue up with the minister again and in
1: hopes. Atangilu ta taman na Okausirikan ng naktavu ministro mo nireugiru tivu takwa nunavu gavumakungi kayustitigun na rea nga madigami tikeutiloktin nago nuve peri wan taan naluto nunavu ministro rea nga ikaktue vederina mo George Hicks okakto takwa go kimik govadlea yui taasumi nga nukaktitigia nga Aggaru tama king wagar ni watu mo. Ammaru takwa pilirinirianga takirasyon ni atuktogun natu inarayakatun.

Te matakil loa ngo yu mikta kono no vo mute. Ta ba na kitir mi na makibal na mikta ko sa kingo ya si jilala mi tilogot. Ta ba si minga asiti ko jingi kalo matila asiti ni anagat si mangi matila kingo ba reatiti ila kingo ba kaya kalo katigoman na ginagat tutik. Ta na CBC kuninga turbiya kinauna biyan kata bawan ikana ya kuta tuwala rato nga sa ating pwi kutiri baka ala san iliri wata ka CBC kuni biyan ka mikiyuan dan tamas mga perso ko na lang ako biyan may yugi yung Joe Junior sabi kata kamalo Joe Heba may yung Raymond Kukchun

0: Anoka kauri kauri sanana tuni kisiani tana ko akune goluk kamagi gea kaga janga takkinut kattikalla nut teimeidi simallunni. Ilak ata na pinga yuki janga ni tu saake ina laume jabu tu saake takka jabu langu yuk William takun na kapasuk tautin lagu.
1: Ai suli puuta ja alohagataga ni kuktuami uhala utitirunga ihalunno uhala hatta susi tuttavisungo hatta simavisi
2: ayok sakita ulauk tugut unau la puuta rimanga inu ilauk simayo kuvianan gitu alo taitsumani 1999 mi taikani kherksoruk tua pinakluk tua yulukulauk simang matayim la hakkaanunga situtsuni tukuyokaksuni lu. So tawong ngalok si magat ilang itigut New York New Year ng tilugo si tamang ng tilugo lakut New Year mi si wanak tawag ma Toronto mi tagwasinik tunga William kaya sa ulog drama ay haktuti 4 in the morning si wanak tawag ng ta suga mi tawon isuyo kang mat tawong ngaw ay haktuti kanin nakpango gabit. Kangatayo mi at tatoklo ti tawong aw lang niya lakputi. So, tawong nga uyuyugut. At tayo mi atoksuta. At tayo, aw lay bigit. Take on, Johnny Adam, yung kangatayo mi at tayo air services. Tawong nga uyuyugut. Ang naka, malik suni, piyaka bulo. So, tayo kang pigiak suni, tamagwa, piwalleo lagayin, nakilimat siya, tikilaw siya. Ilangit tareo bakianit, ilangit Quebec City mit Montreal mit Globe and Mail, amiso aro itikilaw si Mayut. Taim na ataw sa rang na CBC ngo yok katingan niya tiluwe kenyak suolog drama yut, kenyak suolog drama ituk siya maang niya so tiglo tu sao timi. Katik song mata, o kak so tiglo pival leo lagayit ilawon nang itut.
1: Hey,
2: go katinga ni ambad. Kisian ing na William iteron nakto. Let shooting.
1: Hey, video.
2: Ukko amatuer sugo. Kaya ko iipta sila minang twalo ug to pile lerid ukium. Kay law rek shooting. James na sa kaule it sharpa. So itera ma okara ma ing na ing na atausak. Maligon nang ila. Kablo na walo aksyon CBC television mit PC mayo. Ilaog pa taman na piyo na yakawman. So ang yakpot, iti, tayin na tuwad siya maik. So itik titawo, tayin na kablo na ang na television. Ilaog suni, amalot taw, tukisi tilaog si mayawad, ayok sa titaw ni nga ni tuttaving mig. Gaglad, pagutaw yakang itugod.
1: Hey.
2: Yeah, ayok sa titaw siya itugod. Tuttavio lupin mario ning anik tukisilak suni tau tuk kami tawa ni pilari ara yapting ni kagin yak sorup drama it suta. Aswila tain nago mantria mut uterami ok akata si yorami sunut biko inu isuna uti taung itu CBC nga taima ugalo aksuni okala utikut kisiani aulak titsa katta siut ekalung nut mantria mullu. Ugutaw ya kangitut, no uplink, kangitut, udumi, ayok nangig kalawak tilu. So time na umiyak jo tikito ang matpu tikilaok si mayo. Tapaan na napalito.
1: Then situ ang alok tumini, situ tumini o kang si mayo, 1999 kutilo ko, taga tuttavi 1986, piri ang anak ma, hulilo, pingasun nuli, akkaro ni taga uhalaw titiro nga tuttavi so kong nekisi.
2: Laok po. Yeah. Ilang yung nakakatak suni. Uhalaw ti nakasuong mata. Tusang niya ni tsemaring itsuni. So lo nga si tualo ya pagsuta. Naam magituin na lao kalo aktabot. Ayong nang mat. Mailo ni tusaksaw titaw katakatak suta. Sunaw piusigi ako maaksuni. Tayo ko, technicians, tikit to alawang matahumi ako ako ilak sang itikim madapahong alaw napak titaw tayo.
1: Ay.
2: Tayo may ito nakakalawak suno. Tayo ko, piukuting ito. Ulo ko yanak toong matay ko. Sana yaw yakak sunilo. Abalunga. Sila taan ito katuak pat kinakya. Sila taan ito tusaksaw tilo utak siun ng mat inong mik.
1: Ah, hey.
2: At lahat, tayo

uqaq tiuyunga aurat tiyudungaru tobi utak udumi ay pangurak tuk utupiri 6 2026. Tagba udnuk sa tusaksaw na akto takiyula aktong minu na bung miut kitang miu niglo kibadlang miu niglo kau yisaw tingi adjiw jangim maasingit nunaw abitok si mayangat marigya kaktaming ni narang na aktugo kanitong mga unuk sawyok kiko na lutibutil mga narang na lutiguro takiyo atano akpat kaktan tamik kakak inuk titulo kadlo na titulo pibadere kakatang na aklo ni sirarga na aklo ngalo. Hello and good afternoon. You're listening to Nipivot on CBC North Radio 1, broadcasting live from Iqaluit. I'm your host, Toby Utak, and our technical operator is not here, which is myself for today. Today is Tuesday, October 6, 2026. Coming up on the show this afternoon, Nunavut athletes, coaches, and administrators for sports and recreation celebrated many volunteers and professionals alike over the weekend. We'll listen to some people who have been recognized for their hard work in their communities. Once we reach the bottom of the hour, we'll have Tommy Kakak read the regional news in Inuktitut in English. And I am here on standby to read the regional news. We'll also have some birthdays. Tunga sa inyo raw migit tinipibot to saksawrok tili ko CBC o kiyak taktup na raw tinga ko. Tamanga ikarong ni tema sirarginarang migat takakaktarang mit udlumi udlut aka ay pangu tiligo tamani ikarang ni sa kanak pagluni na buya pagluni unang ninga 2 kimerong may sa kanak luni unang ninga 2 kingait sa kanak pagluni na buya pagluni ano kaya luni 0 minaktok ano kaya ilaliutik pat niglasing ninga 6 mutikikatang na luni pag naktong may sa kanak pagluni na buya pagluni ano kaya luni 0 minaktok ano kaya ilaliutik pat niglasing ninga 3 mutikikatang na luni kikiktak joang may nabuyara ni kanigaratuy nakakaklani ano kaya luni unang ninga 1 ano kaya ilaliutik pat niglasing ninga 5 mutikikatang na luni kangyak tuga ping min novuyara ni kanigaratuy nakakaklani 30 kilometers may ano kaya luni niglasing ninga 1 ano kaya ilaliutik pat niglasing ninga 9 mutikikatang na luni mitimatering mi sa kanak pagluni nabuya pagluni kanigaratuy nakakaklani ano kaya luni niglasing ninga 5 ano kaya ilaliutik pat niglasing ninga 12 mutikikatang na luni hai uruti hai aya ikpiyakjung min nabuyara ni kanigaratuy nakakaklani ano kaya luni niglasing ninga 4 ano kaya ilaliutik pat niglasing ninga 10 mutikikatang na luni hai ang nakati hai Hana hai Joanna igluring may nabuyara ni kanigaratuy nakakaklani ano kaya luni niglasing ninga 2 ano kaya ilaliutik pat niglasing ninga 11 mutikikatang na luni hai Purple One hai kaya hai ang kupagkabiyo kayo sana kayang may sakinak pagluni na buya pagluni kanigaratuy nakakaklani 20 kilometers may ano kaklani niglasing ninga 2 ano kaya ilaliutik pat niglasing ninga 8 mutikikatang na luni hai Zila hai Jerry kitong nga titaw sana kiloang may sakinak pagluni na buya pagluni siraratuy nakakaklani 20 kilometers may ano kaklani unang ninga 5 kausoy tumi resolute bay na buya rin ano kaya luni niglasing ninga 6 ano kaya ilaliutik pat niglasing ninga 13 mutikikatang na luni nurigar tagpavuti daisy ilarima tildo ingotakaro kingulak pa may ausoy tumi grace fjord sa kanak pagluni na buya pagluni 20 kilometers may ano kaya luni niglasing ninga 5 ano kaya ilaliutik pat niglasing ninga 15 mutikikatang na luni tagpatak ko siraragan ng mit kikiktarong mit tema takiulak tong mit nunavu miut kitang miunitut kivalang miunitut lo asidjak kataktidugit kawisaw tingit dako nunaw abiktok si mayangat ilangan ni marijang

0: idang isan ogo sugu yung mat inung nungit to tuni rock to win on da tuni jong una katto wak tuni tuni una katto suri do tuni jong una katto suri do makunang archaeologist ni kamma win on inuna habu win on ni da kuna kwashuni sewna win on kuna kwashuni temakunang unikarya kayo si mayu tunem ni gusa na wakut tako inyo itikidaw nung matatama nga tunay tamani nung nakatid juwi taman na ukyaw tatok tunem ni pinasugbidya kayo rok si mayu inyo nung mat inyo itulit tama nga itikidaw nga sumatid juwi tama nga nung nagiyatin na tamakwa saput tuktun ni abuvini inuk sukkap semayu tunam ni sana ugo sugi yang mingmata idangi idangi inum ni sana ugo yuk sugu rasu kisani taman na tunam ni sana jau semana jatid digu ukyo taman na nun ukyo tatto tunidu kai sugu ni ngangani inu yuwinam ni tamani nun hattu winan ne sana yo shimani da tiddugu inui tamang wa tikin ni kun nam mata chapu chapu tiding nu kun nu tikis tuti amma inu ku inu inu ku wa ko tunu tuk tun ne abin nu tamang wa tikis tuti tuni tinna su bivining in nu tamon nu inu na tok to sigin na tuin na tuin ne ko tu idang itamak ko sana kanak tau tu nak sudik sana jaga semang mata tak kuno ngainung ni sibuk duduk di taman ni nuna kartu ni sana jauh jauh ni utuk teman nak tu saya mayan ni tak kan itu nak pahatan
1: koyan nami daru yuti Jonathan ni beli aku nasaga ke ulu kat dia nak putih
0: betul tema
1: Iliksiyo kau yema yangin ni teman na ilinir titi yaman na kusiyo ni karo man na kusilo ni iti o kara ko yoko tapo nga ni bilayok daw yema rutin Benedicta kaya ito dan na pivalia yudag ilog sima yok agas tring utin logo ulumi pivalia yudag yun na kusing mingmat nun naringin ni kanwe katraw mga at tusok vigilaw mila mo
2: ulumi dan ni lek ti ona lek dia lek ta kin na kin ni dan ni lek ko waru ni ni ti han na ti ko wak ku ti ko ak pa dia lek sin tai ma ne to ti han na pa ni gan dan ni ko den na ko lo ni ti ko ba ni su ku ni ko ak lek to ta re wak ku ni ta han na a ti ko ni ti al New York, kan niku waga petiku siku waktu gula kumbang itu ay murat tak sama dek kita tahun dek petiku kumbang petiku tak ada petiku am wo ya tok tong lu mula katak talo mata. Ito ni, nabti ni, ipaksa, ang rak talo mga, mula ka nakakta magtutupan ni. Kaya nga rin nabti, ikong nabti ko matahan na huli. Nabti siya katak, nabti talo mga katak talo. Ito walo.

hikuna haru hikuna haru la tak tikhulu matahan ni ni nak kutu ni ku wang ni tak kwali ku kut ku ku wa tak tikko hikun ni sa wa tak tikhulu ni ku wak tak sa wa tak pang na ku kut ku ikaluli ikaluli wa wa na pang na Kiyan ni kakakitab siya milugot. Ni kakakitab siya milugot. Kaya kung magtaang niluta kakso si tayo man na tutang mo ni. Nasiyang nilo. Ikalong nilo. Ikalong yatok palupo ni. Iga ikalong na ang unwa atok palupo. Nasiyang nilo. Ikalong nilo. Nanok nilo. Kinulog ka nila, tuktong nila. Nakakakitaw siya, Milo. Nakakakitaw siya, at ipagsang mo kami kami, at sinakakta ng mali, tuktong. Tuktong siya, tuktong mo yung malwalok. Dami. Awag nito mo yung matayin na kukta na mo, tuktong ko, tuktong ko, tuktong Ong ay sinukrit at pawano na to kami ni ukilak to palukro ni mata. Itak to kroni ni mata. Kasi wala siya kami tuktuk. Itak nina to kami ni tawa. Tawa itak to palukro ni kami. Tuktuk at siya ko to kroni kitahan. Inak Huli-ulating na ako ang awlik pangitit na awlik sa huli tamanito. Tapos na kasi ako siklo wali huli na awlik ako taman. Ulan at siklo mat. Ikaw maria ako ni hindi ako ni alam maria makikunin ikaw niya ako. Tapos na takip ako. Adrani ni kuya hubu chikitik kubit ni to kanul kuhan ta kuya hubu idan ki jani kubit ay makkuhan ta niki yung gasu milyon ni yakat apo chakan na sukko na ang milyon ni uwan ni nakwato ni nami Tuwan ni Tuti. Apo siya kang nito. Tawang niya kaya siya takarap na. Kaya takot. Apo siya kang tuwalit. Tawang na. Apo siya kang luwang nito. Apo siya kang nito. Apo siya kang nito. Apo siya kang nito. Ang lakas takot ko. Huli akas takot ang umak Ilan ang wakas siya katang ito ko. Manaw ko po ang ay siya sa mata. Ilan ito po niya ayaw katang mata. Kaya na ilag ko kanya kung ito kaya ni ilag ipasakiya ni ilag siyang mudak. Uman na ako takmik, tapos na ako katakto ko na kami. Ikaw. Taksikto ka ako sa kong tayo mamatid patak. Mahanal ko ni Silip Tiago. Kaya ipaksanok tayo, ipaksanin ako to. Kanyaktaro ka alam, tayo ni Natini. Kaya kanyaktaro, nanigaw mo, ipaksako yun nakalak, malakto mo to. Ano kung mitiyak si Lugo? Ang irakto. Ang lumad ako wala sila ito kang mitiyo wala. Kanyaktawa mo yung nanigago ipagka. Unmuk ka lang si Lugo nanigaw mo. Ano kung ito na ang irakto o gago pa lumad ako? Ano kung kung kama ko yung nakalakas tama ka? Inukat si Lugo. Huli ako na ako ni kanilig na mitya ka.

Parti Québécois, PQ, ngunin update. Suli, tämä on ikä sanu nävimme, nikua sillä on meidän tatsuminga PQ, ngujumik, Parti Québécois, ngujumik, tannauna. Sonia Kago, nikua tällä on meidät, suli, kis chikutingi 3,312. Ngoyunuk niguak tolok tutamani nunavim mi James Bay mi ammalo. Tavani wiwikuni vaudor shipukamu tekani niguak tolok mat angava ngoyumit suli Parti Québécois kava mahaligata tamani kupay mik. Suli ukalima hati hagasoa ginnatunga imaha haupat hanuing ikuta. Kalima hati ha kasugella lagi bunga nun nabim yuni ni kuakta ma unit hai takwa daka tu sagat setua ka ulumi tu sak saulanga yuk hai nakami magyaluk suli kuk tua minu buya lak tu palo merta hiwi nak si palia hatta sunilo ilangan ni ulaku huak na tu pa huak hanu na ulaku Huwag na dupalo hatta yung may na iloha nga kono itakata mata huwag si mayut si aputra ka lapit sudilo suko yung nagalwak sudan ahay huwag wali sila niya di kukawi sa kaintangit unno sa muli nga yuy nung nabimi nung natsiya bumilo at wasiyak ka imaili nga yuy huwag kuk tuwa pimi unno sa nubuya kalalangan ka Termiut, anu elo tillo sekhen neulo oan neulo aku ninga nitu mik 20 misu ngani limik. Nila suni halangan ngak tak zero ngoyu mik. Sani kilo amelo nu boje kala halangan ngak termiuk. Suku yole tu naga hak su tillo unu sa. Anu ne tillo oan nitu mik 20 misu ngani limik. Oko ne hak lo tillo two ngoyu mik. Umiyo lak milo no wajak la langan kak termi yuk. Ano wanya stilo tak rami pisi mayo mik 20 miso ngunilim mik. Ano ringa lo sakinian ni kak tau suni. Oan ni tu mik 20 mit 40 motsu ngunilim mik. Nila suni hak lo tilo 1 nguyo mik. Inuk jua milo no wajak la langan kak termi yuk. Sugu yulitun na kaya hak su tilo unno sa. Hanili balle alanga chutillo ok sugyugito but unusa anu ne asutilo sekinneulu oan neulu akunningani 20 misu ngunilimik ne lasune haklotillo ok tu ngoyumik puvek nitumillo nuvyakalla alanga ka termiyu ok anu ne asutilo sekinneulu oan neulu akunningani 20 misu ngunilimik Nella sone haklo tillo four ngoyumik. Aku livi melo no voy a kalala ngane kakta me yugok. Hanne li twinna gaya hak su tillo gok. Ano gane astilo sekhin neolo o an neolo. Aku ningani 20 misu ngonilimik. Nella sone haklo tillo two ngoyumik. Ivo yevi melo salo nilo. Nuvuja langane kakta me yugok, khanne li twinna gaya hak su tillu gok. Ibu yivimme nilla suni khanne atok tu nguyumik, salloni nilla suni khanne asunillo three nguyumik. Kaink suyo ami raklin lake millo nuvuja vallu langane kakta me yugok, khanne li twinna gaya hak su tillu gok. Nilla suni khalangane kaktak four nguyumik. Huwakta milo, nubuya balo lang ang nagakta miyugok. Hanilito yung nagayahak sa dilo unnoak. Ano gane as dilo nik yitumik, 20 miso ngunilimbik. Nila sunihaklo dilo, zero guyumik. Kangik sumilo, nubuya balo lang ang nagakta miyugok. Ano gane as dilo nik yitumik, 20 miso ngunilimbik. Nila suningalo, 3 minyan gaktak. Aw palum melo no buya balorang ang kakta mayugok. Sugo yung litun na kaya hakso tilugok. Uwalo ni han ni litun na kaya hakso tilugok. Ano kanya astilo ni gito mik 20 misungo nilimik. Nila su

Ningalo wan minyan gaktak. Tasiu yak milo nubu jelang negakta miyugok han nili tu nare hak sutillo. Anogun nyastilo nik yitu mik tuan timisungu nilimik. Nila suni hak lutillo tu nguyumik. Kuk tua milo kangak soaluk tua milo nubu jelang lang negakta miyugok han nili tu nare hak sutillo gok. Ano kay hatiin niya stilo nik yitu mik 20 misungo nilimik. Nila suni hatiin niya nagaktak 0 ngoyumik. Nunat siya mong milo habang inay na mi suyo lang nagaktak may yugok. Ano kay niya stilo nik yitu mik 50 mit 80 mot sungo nilimik. Ano kay ngalo sakin niya nagaktak suni nik. Kiulo ato ang niulo akuninga ni 40 mit 60 mut sungo nilimbik. O kone haklotilo 4 ngoyumik. Hope deo milo sugo yulak tubing langanagakta mayugok tatsikala hatalotilo unno sa. Ano kone astilo nik yitumik 60 mit 90 mut sungo nilimbik. Ano kone ngalo sakinia nagakta usuni. Nik giulo ato ak niulo akuninga ni 50 mit 80 mut sungo nilimbik. Uko ni haklutilo 3 ngoyumik. Ammalo post-fill makkubin milo sugyo lang ang nagaktaw miyugok. Tatsikala lang ang nagaktaw sa dilo unno sa. Ano kung niya stilo nik giulo kabanga niulo akuninga ni 40 mit 60 mut sungo nilimbik. Ano kung nga lo kaso niya nagaktaw sa ni 20 mit sungo nilimbik. Ano kung nga lo saki si Milo ni Nigiulo ato ak niulo akuninga ni 50 mit 80 mut sungo nilimik. Uko ni haklutilo 3 ngoyumik. Tako takko sili ni atiko hawi sa kaindang iuno sa muling ayuit. Nuna bimi, nuna tsiabo Milo.

0: Tú sabes, sí, la chisai, se me te manca, no me. Tema November, la paila. La coet, kawi sauti, but. Kingo vare a roma matela. Tekinili, Manitoba me. Tam na kawi sauti nga toktao jang in Sunilo. Uke exangu yo. Tam na tao kalakati yuna la kuila, mayor yao y tekini arveni. Joseph Ikatak Jr. Kanoli, isamaksaksi o mga tagli. Kala kati laap ko tapo ang bermi ko nui tumang mga tag tumang sa mga sanot sa niya tigo ko ay nakoyan na may sibulak pa mi Joe Junior sa wika tag tumang sa wika sa ex mo
1: kuma amat na wala sa tabo na kito laap
0: tema kala kati laap kila tekini magben hamlik ko ngan nit mayor tiluti tema kala kati laap kila tam na kawi saut kingu varare a roma matela tamani nunavung mit November lakpat amalutap ko at Manitoba miut ukalaw lutit asi jangin maruli tamna kano tusaka wili kano kaya isa magsaksi uli lakpin
1: tuho wili lakpin pagkato harap ta kawi hau mili oan jay tali ata Manitoba miut amni ko taki mayingin lo sige lo kaso din when you pay to in nazara ala se tema tiwa de de la pogo kareta o yakon anwe amyo na pe khosota amma anwe palukko kawiga sota anwe amyo ta katit ne kano le huma manga ta
0: ta ko at agwe palukko to sara ta la pisi kanu le kano le smang sakse o ya manga ta
1: ami hu taman na atok tawa ng ilaga at takot tan na Winnipeg to yung malo ni to yung maya ka ng nanayak ang o iswilo tao hin na malo ni Winnipeg mo ka yung drafitan ewing mo ka rap at tao nga ang katika katao yung rami rami ho ilang at takot tako yung nawa to wedwe kisya na mi ho na katya mea ayokak kigwa dito manito pa mi
0: tam na katima jutigilaw pisiyo hamlik good katima you use it kanu ilo kaya mga absin
1: eh han meulle aja hoito mata nuna liyo ino yuti uwago how you get out the government could no justice department of justice mo pilira kaya uga kakaya tabbalak kinagawa yung maman tamako opalute lara lwe awititaw yaga kakasuti tikulutin alo GPS tamang me pijaga ko tu yuna mangoy maka hangago piyu dwa o manuk tu
0: temin na tam isa magsaksel na akbisi agago mo tam na malilir lugut Manitoba
1: government kutlo hangon na akimata tu go o kawitit yung government minister na justice mo o kakatigyan nila uga ka tam ang wea meo pigoagay ni o kawitit tu go pilerawe na nagalaw pagyo kawiga ang silo tuhang nagatang na ako ang umdo ni kanat kayo ni kayo ni kanu pinak ang ata kihit ang wala nindi nok pako ame lewalo agak po saman na ay ako tam na
0: kihilag tam na lot so lot kanok Manitoba miyot temat kawi saot at tujangin magok kanok nugya kalang narup tigo tam na isuigayang na ako pa
1: ni suite na ito na ang wala palukti

0: tích chúng ta là âm mi hô khăn nào tưởng ta mắn nấy suy tự dụ nha mà mà nè phê ách chào mà nên là nấy căng là mẹ tao hẹn mẹ tùa văn là tôn đồ ta mong là mà nè phê mô ngay dụ dọa phân nè ăn nè vinh mô lưu ta cú yêu yêu hào yêu hắc tàu yêu tọc tàu lưu âm mi hùi chứ tàu ta mà hông về âm mi hô tàu nung ngay dụ dụ ít suy nụ tên là yêu yêu mà lưu ách chào hốc bạch tàu kia khá mắn tức bạch
1: ta quá tàu kan kiat ne singit nun a lead maliga ka kok tu yak pat mat mani to ba mut solut when they pick mung ga yuk tut kan no ikati ma yak tok tu gulug nit an nerving wo ga tok tut tam ni samak sak se ok to yak ka ma ko re ba
0: e me yo katik ka kati ma kati la wa ke a okauti we kan no we me yo humagi le ne pip anga ta me yo look ta ta anga ka ta kan dau tu taman na ta go a to go ni me le no ma go ai ta go tam na ki wen de me ti go anga ka ti ge ma le go ga doa en ma ka ta ha ga go ki he ne yo ma ko ga doa man man na lak ki na ki he ni pin ni look lu ne o ne a pan
1: e tu sun na ga ta tu ta ko sal le me yo no na lingat a si ji lo sa mangi ma go le aku nit takuat temnei kami temnei tutqalak tu
0: ete e tutokami yo atadde acara hoy tu tamba ya atutau iguala pugo piyara potu sovio do e tu gado ago ilanga sai kwa kawi ti hin nam loge okalu te la makwa in menya jago tayu mata e kwa kawi ti en lo ato pa una ya ko to tikulu tin alu gps
1: e qawavit agagut mut atorar lusit tamnat agagumut solut ingubarare arma matela tamna qawseriye bulugwat uppingakut tamna nalei samagi qattartasi
0: tenna makto patabba kingubarana te ikama matauhe openga ulappa hiwu upilam lutatauhe me openga me hiwu kopeni kota ojakan ningelulune teka e humagre humaya potenna
1: ni takwa king variara ngami gulunni sibo variara ngami isimo mi gut kanu ikping narat takopa
0: pau ye hafte pau ye mayo yo ni pau ye hafta ke mayo ni yo kalima ta ke mayo ma timu mut e humamut logo ikaga tau hit alu ni go isui du tau yu no yu pan na du nang ni po isui ti yu yu pai ka ga tau he ai ta go na me to aga
1: ni takwa likiat ang una sutut o kalaw ngilar kano isamakat na mga atat.
0: Ami hutuhan na kalaw kata makai hutut ilang yung makai yung naglaw kalaw to yung at ako ang imelang li ang wala may utaro na yung makai yung kata na matamaya tuyap yung tao
1: ila ka Anjo Junior asingin na kawasik sakak pisuli
0: na o dahil matawa ang wala may yung ya apekoyila ta penelu chare melo ga hamlet men penelu nga pugot ke telukta ti gudlo ne nuna gutilang ena pakiwan lo meo ta tigo ya a pihui tu melo lo tangi katakan na pata takuwa ke go lo ama gumo
1: ni kila temen ne na doktor malik luni manitoba munut ko yan na milak pagi jo
0: te ma man au youtube tao robert
1: tamna tsavi ki sarte wood mayor gi au yula tekeni angveni jo savi ke tag junior kai sauti mixano okallak tili wila tema mak perpat kingu varia roma aptela tamna tamak samai sano okallak tili go kanolitan na isamagi view tekeni manitoba milat at tokta olangi mat kai sauti nga unika wa vitak tamak samai sano kalugun na tutila 867-645-2244. Ang nagawayak ni Katlut. Tamang sa mga sanot sa niya. Tigo.
2: Sami, tap-tapot. Ang nagawayak ako ba ang mga tap. Tamahan niyo ni Pape. May lasong ilaman man.

Ubang upi yung mga kanat na ng mga tawag nga. Tagba, nipit lang na ako nga. Tagba ni upi tuwak na ako ara kami. Inya to kaurasyo nga. Ningyong urasyo nga. Kau yung maya ako luya ka bilo nga. Nakitun na. Dahil ma, tuna magyang. Auli yaman niyong. Aula kaya ka tukatak pang mata. Aula yigila ka manawa yani. Ila aula yi. Kalau aku ngapu ikut tarik tunggu sulit, awal ini ni aku ikut tega, tupeng me, awal ya ikut kuleng no ikut makatun makununga, cuma apa unak, ila uyul ya aku tinggal makatun itu kanu, di taiman ni cuma apa ikut makatun itu kurang sama gama, itu gama, miki ya kalau lah gama. Kaya niyo ko yung kira ko lulak sunga wala. Buhigok tama kaya lulak sunga sulit. Ito ka matak ko nung ako nga talo ko tuko nukokong. Pingo sa ananak ko ngayon. Ananak siyang manuka kailang magutay na kung nga talo. Okaklo niyo. Inyugap to si tagwa. Ikong magpuk. Tayo manuka. Tayo. Tan aula jinna blugo atuila taikani sutu tulina yaani sutu amma tan uiksagago uiksakuluga mikijorulula amnuktamnu taipsimane joqam takubago amma taikko ataatattiangalo anaanattiangalo pesuqsepinita aula yaqjikuluglugi uplongata siuyaatta Nayok tangi. Tapi kau kakiu tidak tahu lu berak tu. Iman dari kakiu di kudu berak mata. Biar tu mewah tahu tu. Tak kau ni. Iman kau tu ni si tahu kami. Tu ning mengui sekulu. Aku beri laksa kita aktual kami.

0: ging mu down na taiman na ni sigili lakta ani biak si ulang ng matakan na yaktok di tablo tatak anong itlok lang ano takka ako kitong mayon itlok di alit yung matasokan ma uwagul apu din itlok akto amma tayong pitalong awla yung maya katakan na itlok akto luta itlok lang me anahanag at uwagul kikitwalo na kami putuwa ni imani tiyak ta im na kasi ang makso na lukya kanukya pita ro kablo na alo kliten kapiyagil kablo na ni takuwa yung ulo na kapiyag naktwalo lang matatayip si man kapiyagil arig pagsu takuya sunabu kapiyag nang itiwaluin tai mari kangen oktiligo kya pi unuk tu kutak si tiligo paeng tai nakai inyo yo ama kore ana angai yo usya angen ne we kada orang nang ma ada tak tok le aja ni cepak tiung angai kok jawang pun makuti tuna Jemu gitu tu, jemu kuli inna tu ila. Angin tu kuda angulak tu ni lah. Ni biak tak tu angulak tu kai. Tanah tu cahaya na tak kuli aktif kuli. Uang kami kita kulu yunga. So kan uang kita pakar uga mah. Pinga tu inna uga tu guna tak kaji. Tama uga kayak tu muna sih berak tak kena. Kaya ito ko rin magaman na ikluting piwang mata. Ukiyak ko tayo si mani, ukiyak ko ko. Tamangan pinasigay para ako nga. Sunabatok sungan siklangan ni Lukiyak. Ikasi ko kayak din, kakayo ko din. Dahil ko ang tuwarang mata. Tapos ma, pang taon na to sa atiyan na. Anik sa kakayo ko sa atiyan na. Tunyok karang mati yun. Kinyang meyak laksunong. Tunyok kang mati ko. Ay lak po. Ay gam nung sukay matahan na anana po. Nakialuin nyo ko abik surak. Nakialuin nyo ko. Nakutay mo po. Kapag abla yun na siya. Kano ilak mo na lang. Sunapatiglik to binili ko. Nagdidigdigak sa isimayangin lang. Dahil mataayaw ka pa. Ay, ayaw ka ma. At atat siyang makikipingugit lang ng mga mangay. Dahil naanik siya ka. Tikiw daw doon eh. Uwang at atat siya ko doon eh. Ilaw laklo nga. Pamayuling pekatakaklo na dam na. At atat siya ka. Tai kung ang kakatong anan at Jacob din. Itatang makapara ako na kano kayo nga siptigin naman. Kakayakiga, kakaak ka. Nagutuyari mo ito kang naklutin. Malayag iluman napigin. At ati Jacob ko tutako at ako siyang maiklo kakton. Awli si Jacob ko lupo. Wali. Oad le kaksuting. Tama ko, tukisi mo bagi, oad liw yun.
1: No.
0: Tukso nga sa matam na. O maiklo tukso nga. Kuti si mayak. Tagwa, putubrugo. Tagwa ta iklo kuro kakpong. Tagwa ni, ilangan ni wala tukso kuli. Bakakso ni. Makakaw ni, oad le kang nang mata. Oad liw yun. Takwa. Ida. Tayo na siksik urok to kaya na sabi ka ta, nudaya ka dada ko sa maya. Magkukulayan ko dito. Kingang magli, uy ka lang ko sa mga lang. Tayo kong itila ka ma. Tayo ka niutlak sa mga lang. Uwad liyon naman. Amma ila, kagungok dito, tayo kong itila ka mo. Tuna ba ta? Oh,